Hello, hello, good. Hello, dear. Pagod ng asuktiyar si mana ko lang mo utang metin lota. Ulo may IPO lang metin logo June 23. Pagod ng kati yung alis ng na VIP kayo tigil lang ng yung kabut Chris. Ilak tunga sa IPO si mana imo ko sunyang ni tapani dinu titu tutu sa sa okay nam na alam metin lota. Tumani ka yung nais may nalo ka janak tilogo imakarok. Anir pergi jemput nak dia tu kipas satu dua dua nak dua api umi. Jadi saya ni kau ni kata mana 60 mil langa yuk ulumi. Kalau kau ni tu kau anir pergi jemput nang. Gilak, tema tu sana alam juga tuan. Nah inon nama suara nak kau yang maya yuk. Tamas mengasihlah pasi jemput leh dengan tu kau sekarang nak palau. Ila kau sekarang nasiok. Amalu inuit. Piyun na tingin nik dan tamas mga ni pagkaw ta kay nasi yung lunas hila wa kloche tabani ikalun ni lang may matas mga nutamik saki titiyak to tunikis yung mga tabani ito sa pingin niya tabun na mataw alianit tako ni Diyos yak tiit piyakal niya kalilaw may mata tabani pinasayong sinungwa ni tawak ni Diya yunik kanilok titi yunik to sang niya mayugun. Pivale yulo sa kinyo yawa tani, tana ka sa loto kanyo dito ang makalunar ito ngayon nun eh.

0: Una tinganalo ng itok ilisa kaya si Sheila Wakluche dan nakawaya mayaw tiangan la Inuit tapi yun na tingin na damal sila pa si Jipalian nga nika dan na nipakaw ta kay nakpaman dan na tanu tamik man na sakit itilo may mat amalo taman ya kalung nito ni taman na pinasok sa kaya titinikisumik takun na titiyatong mangak Tana Sheila, tapong ako na lang matamalutas mas CBC, Caitlin, Joanna, sa pakso ko na lang magandusapin lang mo lang.
1: Kisa malipit siya takakto di tamang nga sa mabaya kalun na.
2: Oh, ila takalayakan na sakit daw si Malangman. Nuwiti daw si Malangman. Montreami umun. Pinaswak daw suni ako ni Galagulong. Lako si Mayok. Tayo daw yung Tuffle Broads. Inam mariolak tu walau ada kuapinga sut-suta tak kali jali aku ulah orang

0: Khanawanna. Inum Mariola Galor Sutaka, you see at 70s Nokia Valor Suta. Being a so yod, Uvangalo, Pinaswak Patavinikanik, Ila Ulumimutikitsu, Pinaswak Patakanik, Silo Asitipalianing and all Liralor Suting, Ila Nursa Valor Sutikisia, Nisivulatimulo, Taimainu Siganuling Ayunillo, Ilagiyoman, Takaliana. Malutaina Arna Taikoli Aipa Mako America Umati. Taina American Pisima Ulat 77 Okio Halagalorsuni Ulang in Natok. Ukuisiloximaman Arna Ilagunaning in Nick Boston Marathon Narakta Yokalunatitu. Malukingunningani Taikoga say Olympics Arna Ilau Hataloximangitui. Rehalok si mangin mata. Tain na ukwi si kata si mami yu tayo tatsu minga. Ammalo tain na hirnita apik, hirnita tayo malo tuwal suungu yu alut suni. Hirnita atsiliwa yu suni, photojournalist. Sivulli pangut suni, Amerika ya nga yukangani, tiliyaw suni, White House mi. Sivulli suni teikani, pinasawiakto si mali, lok si mali. Pingasutsuta tanna. Inyo si vunnulinga yon e pinasawa katta si maya vunning nuitit si kasawak si maya.
1: Ila takayaw siya ngwa si maya mi kiso nilikya nga o kausakak si mabitay ko na.
0: Ami sukala ni ato ni tana 1.5 hours ngumman. Ato ni 1/2 hour mi atilok daw katta si magano. Ako ni alo atilok daw katta si magalo akso no naitilok si matilugo nuita katta man. Inyo si ganulinga yon e pigar ni vinarani kutro ami kutro atokang mi. Ilaw dito umat ang malutakwa. Pinasawakat na si Mayakka. Tait sumani alulok to na kuwaktaw si Malawak si Magama. Hangaw diluwin na. 30 years amit pinasawala kama. Tako ni ngalima. 72 ni okyo halaksunga. 1995 ngot diluwo. Nakuwaktaw riulawak si Magama. Makipikuno si Bulipami. Ang malo ICC Canada kuno. Taikanit sa 1995 mi. Canada alawingan ni ICC Canada kuni. Nagwaktaw si Malok si Mayunga. 7 years. Ammalo, itsivaw tagiyaw laksunga the chair of ICC for 4 years after that. 11 years katitsugit. Nagwaktaw si Malok si Mayunga. Silak jwala ka ng ming. Pitu ti haksunga. Inuwi kikatoksugit. Ilunangin. Inuwi wat the Canada mi. Kukitu ni Alaska mi. Ammalo Russia mi. Tay may man. 11 years katitsutik. Nagwaktaw si Malok si Magama. Taga pigyak kami utsunga. Eko United Nations silakjua katitavitjuangani. Ipigiyawli ilaksimayok. Sukunakto igu. Kallunanu nangani pitsutik. Pesticides kung nakaktawyut. Ammalo. Puyok nilu aluit. Tamaunga tiki khattalang matani. Kivunno sam makakattalak sutik. Taimaiman. Eko silakjua katitavitjuangan tigut. Katingayi. Taalauksimam matakavamait. Amisualunni. Nunakjuan mipisimayuit. Katikattalak sutik. Kanuili lang alakita nungut itsiga sa waksuting takuni nga sukunaktuni to eliminate them alunatitun. Tay may man nirwak daw kami usunga uhaktiw sautig ilok si mayunga takuni nga coalition nga nakaktaw yun itay kuni nga ala nga sa inyohatik ka ni ilakaksuranga takua pigiak daw ni nga ning pigiak utig ilok si mayaka silak juwala ka nami. Tay may man talima ning nunak juwa mitsuta ang ikatigiya kasawa katiulok si mayugun inyut suta uhak tiulok tsunga taiku nunga coalition kunnun tay may man tay may tilugu tatsumi nga inyo kina nga ni piusi nga ni nuitit sisya lok si mayugun imay tiugat tay tana iabatil rin ang mo tuina yang iman uvagu hanuing ito waswak nivun nulman tana to our health tay may man ako niya lupin iswak suta. Akago ni amisukala ulakoto ni Taitsumani. Taiko ni nga ang ikatigir ni mutikilaw si Mayugo. Taiko sukunak tuwi pirti tao wa sawalak tiluwit. Atok tao mitu wa sawalak tiluwit. Nakibun nursu taiko we were successful. Ang ikatigir ni tain na ilunang ino taiko amisualo ino nakjua miyot. Ang ilaw si mamata nakulaw si Mayugo. Taga nakibun sukunak tuwi nakibun nursu nungutitaw waliyali lao si mayutay ko nukataw mata nukatitaw mata atoktaw nini pesticides ang malutay ko amisukalay tayo sumani dirty dozen ngunakataw kata.

0: Kobe, o kgaotse re loge. Re nna re ya bophemma re loga lwang mata. O kgaotse tene pese mathe yo mata. E no ne re ya tene kha ye ma yo tole mata ma lo tama na ya ga palle le ma. No na go me. E nna re ya bophemma ge ya tere kha galo mata ne pa itwe nang e lose. Na mo kana to kha te ge go ma yang no. O kha kha te kha lo te. O na e ka yo tloga kha kho galo a to se ma lo te. To sa te nang e lose so manga e ka yo be a mi so mata to sang na long e to na to ki se ne a mi so mata
1: ki se ne ki un la pa me e la ger se kan na ro ma ve o ha se ringe ta tene Aaron
0: en na ri ya ko lo bo hello
1: na kom me se le kha ge Aaron pi ve kha ti un na ta ki ta ma te ma me sa no
0: ko yen na me
1: ko yen na me
2: ni la na kom me ta na no na le ne kha pi vil ri kala kunu kha kana ya ti yo ta ba ni kanga sina mi tsa ka in na ta si Megan six six CBC Mary Powder up and so na si long ago na kom me ki la nge kha o ji matu na kha tengi lo ta ko kha kha o ji twa ga ko ta ko kha o se kha tar lo ge din na ko lo pu son ni na tu a lo ma ta ka ma gi te ga me na tu a lo lo ti lo Lagging. I am the committee. I could take up a son at Ila to the sort of Majin. A matemo to me go to Silas and people lay you to the solo to look at Lunati to gain non nail on me. You go down a cacusukelo, a sukalilo, a tata, congela, kinutitone, riabot, kissy, and a long in it in neighborhood. And it is a look in a tillogosaka in the lavon.

Alberta Coutts i Edmonton där. I sia yun tane ke sia yun i gont fut akut ile kukiti. I bagare tu hinte ta ritli ta gont fut akut ile kukiti yu kola kena ke se kanikola kani si gont yet akut ile kiti. I kute i ayuna tu hela keta tu gore te kanikoga ep kor kuri dile so gachina tene ke gachin tsen tae lak ono osi i Tutarit ikiti iwo gusu kinte. In that dita Environment Canada sika kiti gachin lilak ono o honena o millimeters i si karecho chotanele kiti kuti zineke se gusu in duke ola wai in toko la chotanele ga kiti. In that dita de si ayunet ione i si dita taritino. I dihter et museum ko kiti le human rights guy dihter et si a yuna I kani Palestinians kani koga I si ko kakhen lega kiti. Mark Berlin he di si a yuna I kani Jewish akere wuna ki ni si duta Canada si a yuna I si a yuna tani I Arab kani I si dihter tani I Jews kani woko kete. I si exhibit ki di si ayuna I deneke nak bahiri di I si dihtere si ayuna di gondenek e ke kota I ayun gondenek e di din gondenek e I gondenen ikiri chula I da ke kota I da dihtere si ayuna dihtere dene lati nak ono osonano Palestinians ki da ketega ki di. In that dihtere si I Winnipeg Goa Museum ki tile sa dihtere si I si dihtere si a si ayun petara a woko keta I si I ayune kute koga ayun saute a ita kucha I woko kete ga lek ki ti. In that dihtere si I yenene woko ti hea ke la kuita. La yo one sis et et se ne kuye I ya yo one tel ne ke te kere we ko ga I Caroline Yukon de ne ko intele I ko la piko piku tine et ta I ta kwe bo wa ko ta in tupe ke ba wa ko ga ko so na ke se o tani ko so ta sa se ko ke ne ta te I tulit a ko so Frank Andrew I 2030 Tu kuye I one kute satu kwa Grand Chief I nile I wo kotega. Ko so na kia se o tani te duta wo kuti hea keina kutega. In du sen kwa yat atakunta wo ka kiritiga. Ko so ye kuti atakula wo a kehe kutega. In da ku si shi a kana kuye ata in du shi a kana kuhiga.

y te latas así hasta que si hay una así lisa caña que ni y con su tener con cuigo ta que le seca ni con la gasi y si y canite y go round te y go a pilgu si le hati in ta tiste le si can te cuni tiste den sana etije gu que ten que tariti hindi si con den hasta si intu si pielga kiti kuli tati ku kiti. Eko sa cho son pa ke ko asi tiste le si tene ke ye ko ta ku le si ko ga kuri la kun te kiti. E Suzanne Westerhoff iri di si ga sin in 2019 ko so pa ta ku la ku cha a cho son pa ke di ono khaina in kuya. In ta ti tin si tiste le son pa cho kun ta ke na tle de pa kuri yi le hati kan tene ka fa so cho na in kuya ta. In ta tiste le si in te ye yi kong kola kui ki na hli ati, yi kong si na hiti kola ka ki na hli amta ati. Kan te kulu khai te kari ki na hli la ati. Gong ku dini te kola ta. In ta di tere si, i Suzanne, i Westerhoff, i di si di tere si ayuna i te kani ta ki na hli. In ta di tere ta ni ki na hli kani ta si, kan te kulu den ahta ke si ka ki di di te ahta koga. Kua ka kunt ete ko taku lela kunt ete kua kuri hi kiti. Denise McKeery tisi ya jo, tiuhta kua NWT tene kene soku kiti le kanite kua kuki wata hinli onta, i kua kawi hinli. Enta tihtere si ayunet i si, i tiuhto natsa ite si tihtere i koga ne soku hakunt eku kinkwete ne sohati. Enta tihtere i ayunet, yita kiriku ikani kwa kwa na soko ote na sohati. Inta tihti le si ayuna kwa ye inta ye li shariki na te ikani te ipegare iti kone kani le honen othon tohan te kunu na keso tenke kota kuilega iga peke asi wela ye ke ii hati. Kante kuru tihti le si ayuna isi tatarde i gohe le gonthon kainte le hati. In ta tihti le si ayuna i kainte kulu i meki na ka di kata le ke soko he ka kunte kulu ka crosswalk i di kata le hi nana kere iti hati. Ko he a sakunte le hati. Ko si ko tihti le tiuhta ko si i tai tle si pekara ewe ke ala sa tale sa i ko si ui lea chak hiti. Sunlight Pure Soap Bar Skri ti la I si bagare ye quick in se we kanik like at that bagare I dai teta kiti on the la some ni dry bones filiet le jo som pa ke ko so si ya yuna I ten ne ke kiti gona te hini I si ten ke so si suri I sunlight soap kiti le I gara kiti da in tu ko ga ta som pa ham te le so in tu si hin te cha ka shin ti ono son da som pa ha cha ti Inta ye Amazon kani kula i pe kani kutsu ye kakarete. Inta tihtere si i si intu si Canada ki si ye kani okre inlele tati acha kiti. Dry bones filet le kati tihtere si ayune titin si ayune i asi kulut a sunlight soap hant ele kulu i asi kulut a ti ewe ke ala inta kulu i pinti ala hati. In ta tihte si ayuni i ami i tai tleya i tsisi ki tsisi i kani kachu tiuhta ona kuru le kani kakur kuru ti hati. In ta tihte si tiuhta wakuti he a kehe na kuita.